nipa be kura na se se ye ye me siwia se ni twamo ni na tone bebrebei me si jani na ju kura ko na ye ni ati nya kesia. He na wa kuduro na poni pe na wa ya yenye kupu tu ifancha na semse rekamia sabi ni na nwa dimoja te ubra kumai semoja na nguwa kafasi ni wama nipa masimumia miyani ayi na ubra dini ya kupu wana misi sabu poni tisada mama haya mumla matimu wama ya sasi trema abresa nkira wompa. I'm not worth it, darling. Hallelujah.